0: boyo kre wa wa ya nu mor me ya mi to yu ber mo ku sayo
1: wa ne yori yori
2: ayo eni yin
1: a mo ku sayo mo kar wan ko boyo ti ba me le tu te tem ba ngo mo ti me mi do ber ma ti bo ni di bor ko mi e mo karo

Bung Kudayo. Mangaka mo ache ka yin wale yo keni eni mi da yi ber ma chi wilon. Eni yin. Ojo na Bung Kudayo eni yin. Adu Bung Kudayo ni bungu ne eno. Omera yi yo tikiri na orang. Yo ye ni mi da yi rum ma chi wori. Juni di wo. Yo ker go woni yo. Yo ke na du mo kudai maro kitu yi. I don't want to die, but I don't want to die.

kaniye mami tayo. Why wa wan wan mabia medi jirani lu mami tayo. Why je tan moru mami tayo long. Eno. Mi ukuda ire ber peyi adun kuda yo. No ti me mi tayo ber me chivu chuni di wo. Mo wara. Obiye. Tamo kuda ire ber peyi ber.

0: midi wo yowa ana baba dawa baba omera no wor kar pine no kunu tubi ntia palo do nge tuma si wora chunyi di wo
1: awi do
0: beri witana bo yone yina do kurda yo ha bangro ka wi do kar beri witana no ni ono mo en ja beru ko yo.

0: Muje monu diube da lur ano na kede alur jo kora obani ri da kal mo kabiru ko emperamo do ken alur jo yai
1: aya wanu biri wona made ko burke bi e kunaja oriye

jona wonu ka tiyo kada no kana di dingba miyo do jale dok da komi odoni kuda do mi mi to chao manu miyo nyira na se sema lingi singi dingba moko

nang daga lori yibagi nono ngwa ngwa inuwa. Uli choparo ka mogur liyo. Gamine nene uli chwa nengwa.

jona wula ta ko be ka non no ba jona wulli kare nyala ta bo papi tina joni kare nyala tina sel mi romi kadang fe nyal fo yo baye arat te ka kom nyal wula da to be itenu ngu tina tu biru kala kala loko tina miu eh ha Tino kene no mai chu chola chola ma wang pa pe manu le me so de no car we are now Atini nene yilo be dipwa be di we mar ma won pia tina jo ada yire kwata na Atini nene we le ra kana to to mar ma wona pia nyoni manu ñwal fo ye fo di ka pian ru apin julu do ko ka ker me ga da bicela bicela bicela bicela bicela e de ke de mara gara wi be le re wi rege kala dinu wula da ba

na Udoko waka weche ni mamani ka bimbi tangu wariki santana Enda analuwe kere wa nere chakari na mokwe Chana timi ni Man mamani berewe we got ito wikien urika moncha Nongo nete mapelare Anna nir jamaduwe yene me latini kiti tangu kuja Anna jako marekwa ngoki di okang kabiyona liyaro Bimbi ngi latino chie leko kwa ya wache ta chame Anna waje kudo udoko mamani ka bimbi kama jiki yene ba Muranga wera wini kiti gengo ki bon monchi Kampa ngi yukye mamini biti mo Dok mo mare be kian pange ka wi rom sam ni en mai ber gam ka ni re ku gam ka Min boy min atina min boy min ono ko min atina min boy min atina Anna ber ki tam ni ka ber ka te ren ma ti woni la chere o ni wan jiri ni ku no ko be cham ki yo

ana mwenyekire unwa ngwatia kogo ni uyu tam ha atopenye yungamatamido yungamatamado yungamatamasheleri yungamatamashoo.